kwakhamalanga divuka ndikhala. Kululu ibalisa ngoku ndimdala. Sister kamama nentombi yendala. Uyiva kwakhe lengoma usho uzofuna.

Akona mini nurse. Ngilizonda ukufa. Uke clinic angikufuni. Makuthiwa nje ngeclinic ngiyagula. Manje uqala lithi liyakhulu uvele ukuthi angisukume ngilishaye.

0: siku. Hayi lesizwe bakalo mboko. Ay ay ay ay ay. Mamko athi wafunyanwa api? Uthru FM uzwayiphala wathi wanapi nawe man. Ay ay ay ay ay ay ay. Hayi hayi lo mculo man udlalayo sisi man. Uthi mangene umuntu angene emotweni acruise. Avela cruise yoma kundawo yodwa phezulu entabeni. Ame amamela umoya impepho yomoya man. Yoo. Hayi awudlala umculo yenza into yakho sisi. Hayi baba Raji, hayi baba Raji. Yo. Tazina pikaze hayi hayi hayi hayi hayi. Shoo.
1: Four feel good songs back to back.